Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang o nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Tokyo Putan id nomor iso 6 teka iso 8 osiri bagatang osinang kosudongot katak.

0: Atang kangau kau gaduh di na telepon dok kau
1: harus berdati peguhatan datang balut dapat kyo
2: bahasa
1: aku peti
2: oh gumuk no peguhatan datu luniti
0: ku na jadi kau nadi kepiat artis debay na kyo
1: aku begia ngak adi begima oh gumuk na gina kagu grup do WhatsApp
2: oh si bukti Instagram po kagu
1: cina
2: TikTok po kagu
0: aduh do gima kyo karena matu gak pemugunan debay no kyo mitorunga kami agak liminso dukawagu
1: om tengki adaan pun damat nih teh
2: di ngerolano dia yang si lagi nawa
1: iri nge bo ikah nolo
2: kon ikah mo gya mangat lo
1: om pengkurang pun ogo mo WhatsApp ogo mo adi tambalut ku gya mo gihumi humpod
0: ogo mo nge bo tambalut na hino dalipon do kayun do nga mangangat ku gya miruba dot alay dan ako piruba
1: kahom
0: sairano pun nge piruba ka pitorong akam i nakawago telepon ato buangan do kayu takya dan pabagyan teruhan
2: siya wain jelas siya papa adi nak nakopi ko na handphone ko.
1: Iyo ko nga adi na hila na.
0: Ako na mati mambalot na
1: kanya. Ay! Dugi mo ang kadabugera di no.
2: Kumaos di ka po yung
1: kumaos ko po yung gyo.
0: Kumaos na di.
1: Kadabugya. Nakopi na dahay telepon.
0: Ang balanjaya ko din.
1: O di jirin na.

ko bisa nangan yo ku Yeli Kapaujin kan mo kino ko sa limbahan boros dusun kening ang FM karang han sinding dusun di tengah ramai ku ay aramai boh.

Kiringaw FM, Kostalimbahan, Boros Luzon. Tulungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kiringaw FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, mayat nunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may dumok. Makinangaw, ibdapur. Dapat magansak, toiko, dapat dot mirumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kiringaw FM, niyampay dahay, itko sa limbahan, Boros Luzon.

Enggan aku biar sini mata di Francis Batungan Longuan Muli Kampung Inin Todon. Mereka gue bita terdepan nanti. Jam kehopod 5 minit tak ke Sabon hiti dah kau yang nentoko. Alasan nak kau lihat seginau di kau yuh nak orang ada sinding-sinding dulu dek Sabon ditik ya. Bahama tapi naik kau, kau bisa nangan insan pakau agu kuma di kau yung etan insanan kia di sengirang kau ditik radio keningau FM hina gue kena potim po bayna. Kita kena pohi lelabus kia. Magadaw hiti da watas keningau. Aku rakur hat kau ngayatawan hilap penang kayunan di kayu tapi nai. Amila mandi kayu perputa kia. Iti na po nga magadaw. Mentok na diri kumadi kayu di taharo matuh o kaparagatan teko karaja ilabus. Kasasari da mintong-intong kia. Kasasari mo natigari. Minum da waig, magawit da waig. Pagumuan di ko yung minum daweg tu alasu ko pati yung tita daw. Magalay to ko mantad ontok di t-stroke haba kita pinay. Sakira damila, magano do timpu, tongaruhay da mundorong, kada ko kadala ay dat mungin silang kya. To iti na po ay natigari. Sakira dat ontok to ko kopi yung tita daw, dit adalaan. Nga milah dat koligagan kya. Koligagan tu milah ko pagawit diti stroke haba. Pikir apa ko bisa nangan kumadi ko yung awit isanan di temasa-masa nagi mundorong na timpo da bayi na. Ko bisa nangan da kundarangan kumadi ko yung kumadi ko yung di tematu da papuhi boksa sakayon. Tantan da ko yung tindalanan kya tapi nai. Mana ko dat pupuhibok ko do korita, deka pupuhibok ko do mutu. Intanta andi ko yu tindalanon, wita ponsel nga tumano do koturan. Dit pinotantu. Om kumadi ko yu kya, di netigari. Harto ngayon, teka osok du o tarikotan de ko yu. Uludan di ko yu timpu pamanahan di ko yu kya. Labin na pada senang nga. Mamanaw ko dat ay labid awal. Magala jam 10 na po. Buhang ko da kore kata jam 10, jam ko hapod kya. Mesti dat awal po kya. Awal po mamanaw. Tu auto ko elan, kadang-kadang jemoralan kya. Kadang-kadang ay siya korita. Apay ko po uludan to ko timpu pamanahon di kayo tapinay. Magalay to ko nagi. Mantadat arawaraw sekira deseret pupuhibok da sasakayon tu sekira arawaraw to ko da pupuhibok sasakayon iri naging ako ligogon kya apay keropo hangga na patong ayon di kayo alansan da sanong korekatan di kayo bahama jam ko pa 2 minit kasaban main apa di kayo po tada pagkaringaw di kayo wara patimpu mantok da magkaringaw harasan jam po pagulo dari kata jam kau pada misok kesaban kya. Main apa dia kaya patah dapat keringau dia kaya nu dapat pekeringau. Mandat kaya rakan tau benda makikin ngau kya. Patah dan dapat dikaya maya WhatsApp TKT Facebook Keningau FM. Bahama jam kau walu. Jam kau hapad walu umin di tak kesaban hiti dah kaya nanti kau. Kana tu bila bos pembalis ginawa. Sening mata di Amanda Paul Lisi. Di Noradio Malaysia Keningau FM. Kuhoy aramai boh.

0: FM, ya hai tinumungan wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinungaw

kayla panangko. Watas suara na po nga watas bobos sa sapong nga kabani pagundite. Kagumuan magigian na datitina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapon 4 kilometer mantad it kota Kinabalu, kiginaya 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, mantag watas it panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat at kagaya ginawa, it ay tutunan it tangan magigian na kayanan na pagulunite, bay na, nasilid rerikatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Gada ko pisa ning manta di Edvilito Edward kada pogi hum suai kakya. Menegawita tanu barat di jam kau pada dapat nampu dem walu minit ke Suabon. Kakal tak kau ada babayan mog keringau tapi nai. Sundai tak kau kusaban diti osia ono kita nak kau melehing. Haron di mina di mar diti nunga ono kotok ya. Harap timpu montok di kayu dat mumbal menimbar de Sundai titi banta da bekeringau tambat kya. Osia ono kita nak kau melehing ka. Pekerobo pasti kau mantak pasan mantad di Hasna kemantad keke memasan ku mako ruhangku yi edi pasti kau dirapaun subti madang tarajun non sok nukyo kasih awasi utamad kokorew nuku minai keraja bay nuku hoya ramai boka ku mau paganakan sawuku hilad menanti suk antiku itarisia om paganakan hilad dumbun antiku leminah om paganakan hilad safoda alansan olidasko kasari om son sagit sagit tokau. Kada makin ngotak ko radio keningau FM hebat syoknya. Iriri no manta doho pon sikau. Om legot-legotan mim boletok DJ. Kapon sikau o gina-gina mentok di kehasna. Sundung dahi la di kekek ya. Oso du mantad hitik keningau nga kasasari mana kodung diti keningau FM. Ko sikau no kumadika. Abaha mau pon sikau negi mentok da pason. Namaya diti Facebook keningau FM ko saben da bay no. Iti manta di Richard Joseph ko pisanangan ke Sabon so kumadi Jack Le Ponsiko kasiti Ponsiko om ko pisanangan negi kumadi ka Richard bahama tapi naik ko habadati jam ko hopod limo na hopod minit ke Sabon hiti da kayo nanta ko kya kada deke lihwai jam ko pada miso ke Sabon makina ngota ko diti kabar ke Ningau FM om pusan negi iti ke apa bayan mo keringau ada jam ko pada miso ke Sabon mai di kayo simbaro o siaw negi tanak ko melehing ka. Ay sana pa di menimbar man ko palombos sa si simbar kya paguludat mo kinangota ko do sinding-sinding paguludat mo kinangodat kabar kaningaw FM o siyaw nagi tanak ko melehing na di ka piyari tapinay nakura to o siyaw tanak ko melehing. Bahama sedang ada pelembusan ku si simbar kya sundet pekeringau ada tadau diti osiau negi tanak ko melehing si simbar na potinga jarum de jam kati entang ai pergi koyu hila jam de koyu kya entang ai jarum dau ma osiau negi tanak ko melehing tanak na bunga itu niba kya melehing na bunga i netegari itagai itanaru. Rada ko mo yun, o siyaw nagitan ako malahing ka, jawab si Simbar na pati nga jarum da jam. O siyaw kumadi linus, minanahak da Sunday, taman da pagkaringaw ko sa banditi, hara na pagkago ha Sunday nga, patahan na pato, doon na pagkaya linus. Magkaringaw to ko, tikita daw ko isa gisam tadaw ko limo, jam ko siyam gisam jam ko pada miso ka sabon. Abaha mo, tapi na ikaw, pagulo mo kinaw to ko da kabar kaningaw FM, da jam ko pada miso ka sabon, kana po tumilambus mo malihis ginawo. Sini mata di LC James, Nokomus, Romus, Piupusan.

0: Ponsiko.
1: Katuhadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Terima kasih. Ponsiko nopo nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa, kano members Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asanang tako kumadulun suway, mawusiko panghupan dialo. Ponsiko! Ponsiko!

Mingau FM. Mamansay hal di asanang mantak malahing na panga, kabayan dat kuncid kabarkatan ed kapasyon. Kadalihway manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidaya warham humakamah probayani sohira. Minamangun, ampunay ako na ang kaduwa malahing ko. Upuson na yolo, miyakal di mupus yolo kumadoho mantad di tokoro ako po.

0: Kailan ko naman ito tarabay na kiyo?
1: Kailan ko bagiya tadaw ko iso.
0: Managid tadaw ko iso. Jam ko habang misa.
2: Talo na hapad minit kasabon.
0: Talo na hapad minit kasabon. Minsin nila at ako karaytiti nila para sa dusun matiti. At umayan ako, makikinang ko nga na natayino na.
1: Tukoy gima ko, natayino na kiyo.
0: Natayino na iti timpo. Takodat kasalimbaw ti minsin nila. Tadawbay na napagtinga. Pinsin nila ito ko napagti. Ito pinay kong awi, makikinaw nga iti taritandat serangga kadbarasat malayo. Iti serangga kadbarasat malayo. Barasat pandusun nga. Tangingit.
2: No. Tangingit ka malayo.
1: Tangingit kakyo.
0: Tangingit. Saraha na kayo nakiya. Saranga ka na pabarasat malayo nga. Padusun na pa nga iti kamiyandat. Tangingit.
1: Ayo.
0: Mama senang dat timpunai takut tit pising lanta kau encin lang. Isayang magulod te.
1: Paguluan na iku di pio bay no.
0: O manu pagulanan.
1: Paguluan na iku bay no. It pray tanda kumbang rusa kadat malayo. Hara karait kumbang rusa hara nagi karait kumbang tanduk kabo. Dusun na penanti nga teluh na ikaraitan iti hara karait tegelihot harakarait da tanah natar harakarait da tulut
0: atapot
1: atapot no di mana mini pakakando kuyung
0: harap dua bansad titit
2: eh degima
0: tam memang dat
1: ikuyung dit iti na pa kumbang rusa te kumbang tanduk kang ay harasangaw
0: iri nagi ilan kayot ngayon kawad te ngayon iyan na akon kay tanah akon kamin tanah ti lisa isawat na kayo.
1: Kayamot
0: din nahin
2: kayo.
0: Kayamot dia. Asaro kay mga ditang anak mindakod kay manya gaga am saratu-ratu pa na.
1: Ato kay id kayo giati kayo.
0: Man na pohuam oy ton muliam man na karunga.
1: Rungi.
0: Tay katunuan nga sanang digi. Atawak matiti angel lang.
1: Ingar barpat atawak. Okay ka nga kita ko.
0: Yan na, jangan tinggal di luar kaya gini. Itu nih matiti angel.
1: Ani, mamay ko pio unyo.
0: Tunin tepado nga.
2: Oh, irad po di tunin na frequency radio. Ayya.
1: Pinasay-wansay, marikya oboy.
0: Atapat bagyang. Akon ko bagya ko sa iyo sa yan kuri angel la kito ni mo tigak
1: sa mo pa din sa rock ng gapo ko yung kito ni
0: matapat bagya
1: ko uka pa nang tao kaya na korubali kito ni
0: ayos nga man ko natapay di laydam ndam aguran nga kabo ni
1: hindi nga galo tungaw to tako
2: oi
0: pumadoon na pa nga Lisa.
2: Tam. Oh, kumbang rusan di ditino ham. Beda na penting kumbang kura-kura
0: to. Okay.
2: Ladybird akan harus disuai.
1: Oh, cumil metiti. Aragang ngom.
2: Okuro.
0: Oh. Ito na pang it megalet kuyong daging nga ani bagya.
1: Itinapo to bagya ti
2: obo.
0: Tong kubang kub. Tong kubang kub.
2: Penting tong kubang kub.
1: Baino.
0: Ito na tiran dite.
1: Ila dumah nga harote.
0: Dumah idrondon talab mato ke angel. Oti kuna pangaragang anda start semin.
1: Oh harasan harad ku. San bintik-bintik ka tetam.
0: Tetam ke?
1: Tetam.
0: Ko suruh anda pang id italun ko. Idang apa? Koman tay ka?
1: Koman.
0: Koman.
1: It nok nok malaku nok korbati id koman tu. Mororobuat to ku dia di
0: lain. Itu nih matulo Lisa.
1: Turun. Harakan tuni nga api yang
2: gima.
1: Aku to bagi mati.
0: Trit kaki yang nipon.
1: Itu mulut dia tu balik
0: bingung. Nabusan nama tu Lisa. Maiko dia kumutalo iti tretanda tukai soal nama tit dah di tretanda incin nama kita iti kemain dat ginjal ka.
1: Deh.
0: Meradig ginjal lagi. Ito nampak ti pinjal ti magikinaw ko ngawi nga kutungaso.
1: Ah, ilan ala kutungaso.
0: Kutungaso kan.
1: Ikala tumakis mati kiyo.
0: At tapat kapiya. Kutungaso. Masaruan na beti nga, idang ka tiyanan dito angel at kailangan na.
1: Amin, naging tinan di taso.
0: Oh.
1: O, ano po ka taso nga, ito nga.

0: jaga liat
1: kutu. Ini dia pernah sampai
2: betul. Suai dah tentu mulut ni. Suai dah. Oi, tentu mulut.
1: Kagalan ini kan
0: tu. Oh, orang tentu mulut.
2: Kutu ni gitu. Kutu dah tunggu awak tengah kita su.
0: Oh, kereta nak kan temi suai. Suai, kemudian.
1: Suai kan tu.
0: Itu mau kisah. Kau hari.
1: Oh, tentu mulut.
0: Oh, kau kot napa ngah? Oh, nugiari.
1: Kumagalin.
0: Akat tolom itu lumampung.
1: Oh, lumampung.
0: Oh, lumampung mati.
2: Akat tolom itu lumampung.
1: Iren na pun na itaso nga kagalan niya nagya.
0: Adalah ano pun nga kagalan niya.
1: May subo-subok ako di sinitan niya nakagukin.
0: Sinitan.
1: Sinit.
0: Ti kamatidahid di sinit.
1: Taigya.
0: Oo.
1: Ti kagalan. Sesuai di gondong tu nikyo.
0: Eh, mangisa na yo boy do. Daw-daw dusun dat Portugal.
1: Da akon akon go tuniki ya.
0: Akon. Nga pamaret dahay.
1: Ungaran di tuntumolo.
0: Eh
1: sinit
0: kadahay.
1: Ti kagya.
0: Ti.
1: Anala sesuai de kau kya. Lisan. Wam na busan di pijal taika kutungaso. Enchila.
0: Iyo po di kawagu. Oh, imong mi mati ko pio tibay na nga iyo boy suhon. Dumong ni it riang riang kad malayo. Om si kau na kan tintig ya tu riang riang na. Dusun na pa na nga ingkan suway. Tongir. Hara kara ito tongir. Hara mama ra ito tawir. Tay rair kahil dahay ti. Pin suway suway. Bagi apa marait dahay ti.
1: Tongir.
0: No ka din tunin ti boy.
1: Tunin na po ti.
0: Diyan.
1: Sa gayanan.
0: Ako kagumilang tingka na.
1: May galat pa yung bababatirig ya.
0: Oo.
1: Ang sad a week. Yan ako may nda triang-riang.
2: Riang.
1: Kasi po to, akong kariang-riang. Ilan na, masin manto ko pasok at yung pumusaranto ko. Ito kami yung night. Riang-riang, tay ko, eh, riang. Riang-riang, tay ko, tangir.
0: Tangir, tangir ka dusun.
1: Harap ako suway, it kagalagay lo tangir ang chila.
0: Ano no, lagi maharap po?
1: Itahis-ahis.
0: Ay, itahis-ahis.
2: Itahis-ahis.
0: Kamukukurat itahis-ahis. Rupa-rupa daw nga kagalit.
1: Kagalagay lo tangir.
0: Kagalagay lo
1: tangir. Itamitam. Ito na pa nga.
0: Kamu kan din nga malayo kaya adin nilang.
1: Ngirang-ngir. Tahis-ahis.
2: Tahis.
1: Ahis! Ahis!
2: Iran din.
1: Iyan kan yung mga lawo daw mga.
0: Aray!
2: Ayah!
0: Ako yung saan makurong ho?
2: Hindi tayo kopya.
0: Ilan talon?
1: Baras bagay. Baras kopya. Ikagataan
2: ko. Sumarang to
0: po. Ikagataan.
2: Talon nila nire.
1: Sige, may ako pamutong kayin sila. Kasuwa ba nam sa sudapan nila mong
0: ni? Magalit iti no. Itahis.
1: Ahis! Ahis! Ahis ka.
0: Magal kago di ahis ka chang. Kapag pajual. Aray! Ami!
1: Ihuman birian kunan nanong hidang kah kapian na kaya nanam intahan kung akara akara malam satu kali pun natuni nga tuka tuka tuka tuk naguling ka opod sa salu tumulamos to kago may ito ka po alingay lat tangir teke tangisahis
2: ano alingay bagi ya
1: saran
0: saran makanun dia
1: iti kamayan da ko kago ti tondili piyo mo ti ti enchil na
0: oroo
1: oroo.
0: Ako kuro marupa ditit. Audi nila, penyengat ka malayo.
1: Penyengat ka malayo. Tandil pa yun, penting nga, kau guogo dit, tatak barambang mo diti.
0: Oh.
1: Ito na pa nga, ingga paha.
0: Oh, malami
1: pa. Ingga paha.
0: Oh.
1: Megalipatiyukan, tay ka megalipatiyukan, megal ka ipamusuan, tay ka itang pipiris, iri harap paha.
0: Oh.
1: Ito na pa nga, ingga paha. To, maganak na to, man. Tiyan na napating nga akon ko na pa kay paring itangagata tayo ka i-gardi ipon na gata i-tran na gata tayo ka i-kakuyuan dito nga ka daw dyan isit bansa di kayo dito nga ka daw
0: makyo
1: orol mo tiyat man singatad ti
2: orol
1: megalit tatak marambang karolo tawak na po tinga orinkos
0: orinkos kyo
1: orinkos na tawak ko anaro-naro ti.
0: Oh,
1: anarunarot nagyardi tiyan dao wala tawak dao anarunarot tawak dao
0: oh
1: kada ko tatak marambang tako tutun ko tatak marambang matukyo
0: oh kamatinti tatak marulung
1: okay
0: tatak marambang
1: tatak marambang na pa nga itasarod mamiwalay in siribamidya tayo kay bunga bunga.
0: Eh, isiriban na pumidya, iwalay-walay nga gatod ka dahay.
1: Oh, may kali gatod. May kali gatod at, ngayon di, koyo yan dati nang daw anaro-naro na lang taka dam item
0: itagangawad mo man sa'y walay matigya ka pi agangaw matigya ka
1: agangaw matigya ka pi
0: ila nunod haram may pamawalay di sini tu irin ay magal tu nidiyo ba di sini
1: tay nakarabaw manod di awit
0: yo bakan kilagit
1: pero lotan na dito karabaw
0: iya panay yo kamping ko rin di mga nukyo
2: kadalo jirin
1: hilang na pagkabon ni gulam sarong awin nandak ya kita ko dapat na dit igatadat mga pamiwalay nga tumulod na pangaman ko suhutan nung hidang nga at
0: ito aparo no
1: man ko suhutan nung hidang ngayon tupam hirin na darasi kalabat hilig kabon niya man daw gulong nga it gyardi man daw gulong nga it lagit
0: oh lagi
1: isampad awit daw tumulod na kagong mga hirin nging kana ko ira imaunin na pwede nga akan ka no ikabang dao
0: oh kita ka malat kapangga
2: oh gitu
1: pengka ano nagyari
0: kinarokoro makita no ikabang
1: nga mi rolet dali lagi tam tegarabaw
0: eh ko no ko put kana ko piyo ki minay pa na no
1: ako ko barani palambos enchila
0: tu
1: ako ako na nakita
0: umire nag ko put kana ko piyo mo nangay pa na no
1: ba may te lisa
2: eh nda nang gata ko na dire
1: oh tapatan dali piyo
2: dito dito ni ki ha may na puti nga kupo kupo tekali kondi bampang harang ito boros da ko libobog ki
1: bambayangan ka dahay ka
2: ko bambayangan ka ni gi ki
0: boros po bambayangan nga magal taga ayod to permanan ko
1: nakamunot asa dongot ko ko retretan ko kalibambang tay ko bambayangan ko kalibobog
0: kwad eh kusay kan to kalibobog
2: ho matukyo
0: ano kagu kagu jantin na ikyo
2: iso ibu nga wilo
1: isa yung may nakupukupo kalibambang kalibobog tay ka bambayangan bam enchila
0: oh miyo ko pa di kawago kiyo alumis na matikapiyo titangin titibay no horoy kalib ko kolip baras tako na pa nga taninipot ka ay atsumilopia taninipot
1: isa nang tulon nga bansa dusun nga taninipot nga ini ako ilan kahit punong hilod ako bundo tayo ka punong hilid watas sa suway
0: taninipot makanto boy
1: matok na pa ditid kaningaw hitid tamunan nga taninipot
0: magalit alay da dito ako wala ti taninipot kayo
1: asaro po na gito saliwan hindi pa ako nakutuwang
2: minsan pag mas sumaliwan natutuwang ako
0: pag yung mati nga mabarasin alay ko na tamin nga damaw
2: pa
0: taninipot na pag yung natutuwang man to kito kayo kay mayaan nagi kayo to it haro lampung ngirin
1: kamu kamu mimpanaw na gito tadaw kayo nga ato ko kita gya
0: oh iri lagi ay so digi matityo
1: ay ako nung hidang
0: ako kita titiyo
1: minkilab dila
0: ha?
1: Hidang kailan ka nung hidang at minkilab
0: oh iti red busul
1: red busul lao kaya tapat kape ya ma manimong ka na dilay dan po sa ako ni palasik di transparent kaya man nakagasayang minka nga
2: milab
0: panitin kaya oh aramay na kaya
1: lisa no kumbal
2: no kumbal lagi bo
0: kaya kalangada na tasaro
1: iri nagi bahama tumilambus
0: Lisa pedi kawalku.
2: Nolingan ku nanti. Mantak datang ini potong mai to koin tentu-tentu. Itu nak petinga kumbang bom mati. Tentu-tentu pikur marat waro tuniti.
1: Akan ke tuniti?
2: Nda, no.
1: Bom tentut.
0: Har lagi tunit.
1: Ngarang to tentu.
0: Ngarang. Menggalit.
1: Kumbal na ano po kapi ini nga talinga garangaw tuntut-tuntut kana pa nga kabara ka retret pa lang ilan na senjata daw kumadat musus kira dara at mga ipo panaruwang tayo ka manindol nga ilan na senjata mauntut
0: akan kasari mati
1: aw muti akan na engine na
0: odoy akan nun muti dahay
2: akan nun mula
1: akan di kayo ti
0: oo makisuruk gaya di lain kaya ko di suruk
2: kaya
0: man gaya logo ba ilinaga ba man gaya insa ka kaya kaulay suruk kam ila tantut-tantut nga kaulay Man, di tabak pun. Lapon tutun pun.
2: Oh.
0: Pun tutun.
1: Aku kumbal kakaknya lah kuyung kanugia.
2: Kumbalan ya, makan datang tutun.
1: Kaya kiyo. Lisa.
2: Kumbalan ngawi. Lato
1: sedang nuna pongon tutun.
0: Nggak apa dos metiga on tutan ko pilo kasi law ala ida tay bukyo
1: oh megal dit mamiweg din ah on tutan daw
2: rasun maturi ke
0: oh rasun
1: senjata apa gigi
0: oh bu
1: pernah ko tingelig daw mama tohri na pakan dati magikino ko nga iti kamayan dat semut semai ka semut semai na pati barasa dosun nga itretan dat tansip pansip kasaruan na pati nga ipongumaan dat ranahon
0: irin ako piyori.
1: Karetret tapi ditansip-ansip iti Angela nga iti paningalig na po daw tinansan na rin nga ihirib busul tikaw daw
0: mga
1: ansip sa giradhara at mga panuruang tay ka imanindol tinandaw nga itikaw itikaw
0: erikahanan nuna pala erikahanan nuna pala
1: Lisa kadutan bapakaw no
2: lumonit nga
1: sa lagit aapatay lang nga man o puso mingkakot.
2: Oh,
0: iya,
1: man doon si Papa no, aw napatay nga, may bakago isa ralam mo nila, hila luwak kawago nga, man nakawago si Papa. Hila
2: nasuputan.
1: Nakakan nga nasupin, nakakan nga nasuputan. Nakakan nga sila ka nasuputan.
2: Oh, ruol.
1: Kaguma nasuputan na pati, Lisa nga, siya ram may bak, tadaw ko tatuwang.
2: Wangot yun.
0: Bak kayo?
2: Eh, tatuwang ka to.
1: Tatuwang kayo. Tadaw ko kita ka aw.
2: Aw.
1: Aw, tapat. Yay!
0: Manis dah kyo.
1: Seputan na pati nga, karera tapad, seputan ka, imaputa-puta turun.
2: Iri nagi.
1: Kasi nga tabi na.
0: Oo, oh, patut na.
1: Kasi nga tatutuang dat ikasadap kya.
0: Hmm.
1: Alinga sadad kasaban nga, aw putan na abu tatuang.
0: Aroo!
1: Rungal ka ago.
0: Soy, soy.
1: Iri na, karera na seputan ka.
2: Iri nagi.
1: Oo. Mamiluang matiat.
2: Oh,
1: asingat
0: dat. Ay.
1: Atapat baros kapya.
2: Ako kat namok nga ireng haro luang it.
1: Oh. Megalit ako kat tapikat na ireng pa nga. Agaya luang na to.
0: Agaya ko ya undit sangat tau barik.
1: Alunok bagi.
0: Oh, ugim bagi.
1: Pami kan kan tat eh enggak pagi.
2: Enggak.
0: Oh, enggak pagi.
1: Enggak pami kan at pagi bersantai ka pagi ilangan tako dat. Mm-hmm. Pinsingilan takot barasa dusun na tadawbay na amno pa ako pinsingilan takot bingo da bantal kadaliho ay managin tadaw kaysa
0: jam ka pa da miso talon ha pa dini kasabon
1: ina ko mo damo
0: bye
2: abo bayan minsingilo
0: kasalimbahan boros dusun kaningaw FM orang mo nikit tadaw mata jam kasiyam kasabon kisam jam ka pa damdo tangadaw kuy hoy aramay may bo
3: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antara sirkuran ke selimbahan Boros Dusun. Peningau FM, siok om aramai boh.

At asilaw ang otomol. Dalon kami lang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Dalon kami lang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakiporalibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka dalon kami lang.

Yo, gini na orang dah rimbai Salalom Lair, rimbai Riano Ambatik Amnek Jasmine Lumbor. Oh, yo, Salalom Lair ti, rondo pemagunan. Matawoy kapam malur tojo, adingan ipo intok gitu yo. Jam ka sa dungo param sa nga minit tingani po raginati kosan ka itunan min jam ka sa talungo par nga minit yo ginio pamahunan mai mabayak kau tingani po DJ Ijal ra inatangan na ginio kalansanan ku ramin naik pay min kaliani atari pambilinan min ra WhatsApp mai ati panakulan gitu mo kondo pabelian ku ramin yo ginio logo-logo gata already logo susuk gata yo ginio balu ngaringit 5 param siam ngausin 1 kilogram ra already Agata kalau ini upgrade kasa yo gini apat ngaringgit balu ngoperam limo ngausin sa kilogram Agata kalau ini upgrade karuo apat ngaringgit balu ngausin sa kilogram Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoperam sa ngausin sa kilogram Agata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoperam limo ngausin sa kilogram Agata sikarap saringgit mopor ngausin sa kilogram gini nih logo-logo gata already anda opini keluar ruinan menguasa lembaga industri gata sabak LIGS agama logo ru kasih lenge gata ti rais sumikot ke semangindangan poyo ru mamagun na suangan sora asak ondo tinginipo gata ti koson tatanduk pengiditan arilong.

mahalulum am asusungkor rarondo ang bokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, pintoramon ra RTM, teman.